0: tujani iwe.
1: Chena na munana akatoneze mukaga.
2: Busoga no your radio. Ondi. Kumoyo.
3: Musika.
1: Kumeno speed jetu lirumuka.
2: Wanaife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: kuba
1: Mkaga gwe mulungi ali ku kinalo munana katonezo mukaga abusoga Royal Radio ndi kumuyobale kwango je kumire ku we bale kubanga olonze we ntu asulu kubanga tambala
2: mbere kasi za kuba
1: eyenda ulaino luna kulunji no aluna kulunji no mukagwa joli sinzira kubanga tuuliriza it is a beautiful Sunday ena kwedomu zili amakumi ya musanvu omwezi kuno kwana mugozo mwaka 2026 kitegeza anti omwezi guli solo kubanga gwa ku mbera eyo bufunanizibwa ino we now tro ko kubanga twali mukisa guno kubanga tusima Isaife, mwene chalo chino, mwene nsi, mwene bulichimu, oyu ni katonda mwene, itonda ya solokuwa nga tonda igulu nensi, usigala nga katukumia, nga tukaribala mu, chotisola kwa nga tuchitumia maiso, ule nsonga, totegera, chinaba woncho, ule nsonga bulichimu, chacha na nachiteka teka, ate irane ya salao, ati osolo kubecho, era yakuba ati chiriba, era cha solokuwa nga chiba. Mumbelo tineyo, obo kula chabwele, dokulo uzantu, liwanda uleino, aya ngate byona byona abikolanga wabayenze awene wano mumbera eyenda ulo soke ntwalo mukisa guno okubanga nsima buli omu ayinjaso okupanga tusa kwenga ona kolwa lero abasobera okubanga mujja ku masinzizo na baba kaliyo mwe bale kubanga muliyo eranga mligeza ko kubanga mutendereza mumbere kasinzo okuba eyenda ulo kitalo ino baba sobele kubanga bafune bizwe byendawulo omuli niya wundi kumukozi mune ife wano Daniel Kirongo sobele kubanga afuna accident na kuolwa igulo sawa dabire kuncho kuncha wo yabira alikwira yo amotoka ya mukoni wao chatuko zebubi aya te program edabe dirigo dali sigali nok sigalanga de kutambula mu mbere yenda ulo kitalo ino era niwe ni kuogea sawa ya buti tuongere kubanga tumusabira olwensonga nti ajire mu operation ali mu theater. So tuongera kusaba katonda solo kubanga sasira family no yuna yuna ni mumbera ne cheti solo kubanga tubitamu mumbera yenda buloti ne yo awe na basobo kubanga ofune ebintu ebirunji musasire ya waire obasasire ne jetu kubyo mugongo kiwe bale kubanga obituka ku nendo kubanga kwiza mu amani ntiti wabifunyo lo kubanga ni wo kole birunji no obo lo kubo li wanda ule ino bo li wakabi be wabikoze oba bituse ku lo isa cha katonda ni commitment jove ile nayo ya kusobeza iso kubanga otuka kuidalo tine ilo chitegeza achi chituwa ukwe gaira chatuwa amani nobuvumu okusigalanga fena tukole ino olwe nsonga nti buli woba mchitundu oba buli woba wantu ngeri ya abantu abali kuchimekinga edi ya abali kutuka kwe chechenda ulo wena chikuwa isubi wakuboti beze namba ansobola olwe nsonga obo nuguoli kubonera kuchibanga chizibu ino okukole chintu ngeza guoli kubonera kumumbira oba sometimes obo za direction bulungi era oboteka kulwana bulwane ngo musaada mumbero tineyo so ngasobola kudema kubanga mbayo zayoza munte kateka otineyo okusobola kubanga mbayiza mu amani nokusanukira ku walala nimwe mumbere ka sinzo kuba eyenda wulo munte kateka yeneno twalo mukisagunu still okubanga msima abantu beifa beidindeyo mchalo abantu bebutagaya abantu abena magera nebitundu ebirina wawo olina ko lweigulu mukwano gwe mwatraze gwabire gwanda buleino ino tisobola kubanga tukibusa maiso tuzira chinje sobola kubanga tubasasulamu okutola ku okusima obusime nokusaba katonda sobola kubanga basasulamu bye basinga okwenda bye musinga okubanga mweyendeza ateera nokusigalanga tubasaba musigalenga mukume mirembe olwe nsonga nti tuliba sanfu n'olwo mukwano na buli kimu embeera yabaireho nga tuli awo olw'eigulo kunamagira town council it was big and better chabe massive ino n'ogwa omutima gwe twenda ate eno radio yeimwe tuteeka okubanga tutuuka buli wamu ate era tujja kusobola okubanga tutuuka buli muntu waali muteekateeka oti neyo tuena tuonge okubanga tukwizaamu amaani nti bingi bikaida ate era gakaaliwamu abaga ekitegeeza nti enteekateeka buli kimu kiwandyenza okuba nga otegeera nga kiva ku radio ojja kuba nga wesiga radio ndala eno nga mujje nga mutwesiga okuva inumeere saawa yati kyakwongera mu bwongere giya namba imeka giya namba ibiri ate kasita abakulu bakuba tekabibwa waliwe mitawana ninze Shabani ate era ninze Maganda ndi wa Waluguma wame Maganda siraji na mtuwala lwa saza inabumbala muisa kumwena eibalu mabibaleke msigale nga mkako le minimo ate iranga mkasolo kuwa nga mbako nje mtu saa kuengalo mvabu pala ugono mluka bantu bange mbe indaino abe chalu ya bantu abiru abe abe bupala abantu abichitoga abantu abewaluguma awona wona mbende iniramba gonze ino mbaisamu chiti wanakanaga si abandi wabuunga yone wunga nechalo chonka achulika na mumbiru tichayenga abantu abavayo vansa eranga vansonga berere so tolo uze ino kuchalo loza kwa vayo because itu falana chalo chile alwerina HTD yako la chintu HI kuchizata ambuligades we move tujata ambulirao mvabu koryo wa isaife agency olukuba nga mva owa wakoli sabito Joseph Munda oyo no mulangira ali kuyamba kulata chabazingo kubanga tambuze isazali yero ebuye yo azena jemva mu district ye Bugiri wa governor Davidson Kasajja Mulumba nafanyi ko bubaka nagwe kunaye katonto no inumao nga ali mu kibuga ali mu Germany eyo aligeza ako kubanga afuna kubwida ndabyo bulungi na sibulu kubanga aira yali ali Berlin sibulu kubanga idako lira abana Bugiri emirimo bulungi mu mbere kasinzo kuba yenda ulecho chikuru ino kale abasaba ni banyabo munte kateka je tuli muona ko lwalero program embago terimba nga embako bye nzindi mulimi we ifere ere we ifere twakuliranga wo tali matolia ateo nali ayani nga tolima ayo mukaireza inabu ni yako bange na kabananke Namula sirubairuti. Ayi ngogeza kwa hirao kwekweka kweka. Ayi rango batolie. Koliko vone ibandi be. Ayi tuakoba. Ah, tuzea chakola. Katiko tuidi yunga tukula. Tuajoku wana ngebintu ebindi bisoboka. Okuba ungolite kukuba ngochijira ku. Nchebaza. Chasolo kuba ngachitujambe ino. Katiko wali mchari chenda ulo. Ngoyendo tiame buti kame mumbero lede ngalo. Ndogo zana chiba chanda ulo mchiba chibi. Ulo nsonga. Ote kukuba numu watu gwenda ulo. Nimu abaza ili. Ote kukuta uembero setinge pace. Omwana akule ngaidi ata. Ewa ifuwa nukuchikima gana necho ukulima. Uotakoloti akamelebe zira. Katife chatu kuma bulunji. Era tuatege. Era tuakole bienda ulo. Nga tuena tuidiri. Tukaba kasera. Aye katitawa ya uti. Eibanga niri emazi. Nga no gemo geme chigambe mbago unji geme mungalo. Ah. Ibanga liwezemu. Aya atenga ndibulimi erankolachi ni majitageza kiteka asola gema ambagu mungalo nkobe nti ndikulima oluembera no finance bwetu bam aya atera nsigala ndikulima oluensonga ebintu bisigala bitambula saka yabuti na ile togemi embagu tobona ngatonda kole byamani aya galinga tojire ya mazimaga batoli banange aya buti saka yabuti katonda ide ngachu se bintu kati nkwiza mu isubi nokukwiza mu amani nokukugumia iwoli mchalo okulima mu minuti bafuirayo Ata olina option ukusalao uko kukuo munte kategori neyo kati mumbera yonte kategori neyo gojo kutambula na kwa lwalero iwe ni nzetu ikitizi ya bulungi ndi sawa yabuti environment okusinzira kumbere yobwire kiri moderate akasana katono amadi galikuwera muku ebife bindi amadi kiri atanu atanu kitegeza ndi sawa yabuti mumbero tineyo Waliko binje byo kukolebwa atere byo kutakwa ebirozo mumbere yenda ulo mu program era muntekateke yo kulima singo nabo nicho likulowozo kubanga ofunamu kati mungeri eyo tujja kubanga tulingirira era nga tulowoza tuidi bulungi oyinza okuba oli kulima oba walimi oba oli kusimba whatever case it may be ayo kusinzira kumbere eriwo tujja kubanga tulingirira tuidi bulungi season yeno eta ina mamgwo munano kujagale yamalira mu January wale mumbere tineyo Oba mugwo mwende okusinza wo bolimu ile. Sizo nye nunjino. Nunjino era eba mwe byenda ulo. Kati we nawe kibuze jjo kuidira. Oba omusemo gwe ifugona ko lwa lero. Gujjo okusobola kubanga gwidira mu ngeri yenda ulo. Era tujja kubanga tuwebuza fena fena. Ti ngeri kigenda sobola kubanga tufunamu amagoba. Nga tulikubita mukwaya. Ni mukulima. Mu sizo nye ne yamadi. Believe it or not. Sizo nye na madi gaba machi. Gaba manji, era n'okusinzira kumbera eyobwire ekulaga bulungi akasante katera kuo chaino kati mwe nao wabanga waliwo ekyokukola ebe ekyokwegoba ekyokutambulira ku iwo mulimi oli eyo ni woli mulunzi ngeri jona ko esa season yeno eyamadi okusobola okubanga ate iwo jifuna mu magoba kitegeza ki ote kukuba n'ebintu ebyenda ulo byoteko ku setting okuba in place byoteko okuba ngotawo bisobola okubanga bikuyamba okutuuka yolaga ni kesi singo naba tobikoze wainzo kuwa kwa kasera kazivu era inzo kumalizanga bintu biri kutambula bulungi olwensonga nti buli wole mero kweteka teka oba oli kweteka teka kulemere in fact buli wo wole mero kweteka teka oba mazi okuba mukisogo kweteka teka kulemererwa tidi wachitagerekeke bulungi musonge iyo kati iwe singa onava ebintu bitayide ku maisi kitegeza nti weno bali kweteka teka kubango jokola losi mungere yenda ulo tuikiriza iwe nize tuikiriza bulungi nti akasera kano madi luven moloku banti gali kugwa era gajja kugwa season yeno okulimo teko kubango wa speed tuteko kubanga tukwese ino buo ngubu amani niwe bolikulunda weno teko kubanga kisama gezi agenda ululu hachi amu season yenu guno mukisa obo hundi aswa kuchetati it is a breeding season mubulu wa hithi obuenda ulo for many diseases tegeza hachi mte mpero tineno kanu guno muwatwa ama adibule gagua manji oba madibule gabawo oba ekino guvubuli okibako gajakulyetinga ebityanga bijakubawo eri amadi agajjo kweigama nebintu ebigwa muiko woti neryo kati kitegeeza iwo omulimi no mulunzi obo mazi okubanga ofuna obuzibu bwo bo kali kutegeera butya ebiwuka ebirweire bingi ino ebidira mu mbere eyo nende okubanga nti kutegeeza nga kweriramu ndi buli madi wegagwa manji iwe mulimi ofuna omukisoro kwa ante chino mechikula mangu, which is okay. Aya ate, waliwe omukisoro gundi, ogwechi bwebi ukabiona, okulumba mangu ebili mebio. Olwensonga nga anti, embere yobwire, ebe bisobozesa, okusobola kuba nga bitambula, era nga bitukawo. Niwe mulunzi, mumbere ne yobwire, nga amadi gali kugwagati, kisobola okuwa omuwatwa. Endo ile dinedindi doni. Viku kabi nebindi okwe ya gala. Okusobolo kubanga. Bisobolo kubanga. Bidabi hata wembera. Because ebi indi. Bikolapo lunji inga bidimi chino. Govu chino. Govu muku. Akasa nabuli kakaka ino. Obo nanga wali wubunkenke. Ede binti bisobola. Kubanga. Bisurviving. Kubanga bimalaku mumbero tineyo. Kati. Mute kateko tineno. Iwe. Jakubanga nchifu nziki za walalawe now. Anso kintandike. Nikutandika ni uomuayi. Oli mukwaya. Mumbero tineno iwe onachikolo otia era olowoza kubanga okitambuzo otia kuba idukira bulungi bulimbera iyo bwire webanga record nge wetu mbere ekivumbi vumbi wali wobulwe ile bunji ogezanga wali wobulwe ile bunji kwa twantu jire ku binoni bulikomo ni bino babo naza abantu abasinga butegera ati kokodiosisi ai kitegeza kimumbero tineno wali wobulwe ile bunji obuletebwa nembere yikitegeza nti obuloyire busobola kubanga bwanguwirwa okubanga busobola kubanga butuka kubino nibyo olwo kubanti embere yobwire libusobozesa okubanga butambula ekitaliwo mu mbere ya kasana kati kitegeza nti otego kuba omugezi ekimala iwoli nenkokodo olini brood oteka kubanga otegera temperature eyobuko ku muliyumba munerietya olwensonge kino guvubule tiba kinjino ojja kumaliriza ngoli kufirwa iwo mulunzi owenkoko ekino guvu kinaba kinjino oteko kubanga otawo ina amaiso manji wobanga iwe dido da kulundira muluyumba kasa kasera katono bibiri bigere bisatu jaulengeze obuno buko ko buno bwebunze olwensonga singo jayagananga bwebunze kitegeza nti buli kuno onye ibugumu olwensonga nti ekino guvu kiba kikoze ki kibitirire singo nagayala nolwembere yobwire ojja kumaliza ngo likola ki oli kukola losi Echo na chisoke cho kubiri mumbere ni ya madi uwe mbere ye chivumbi waliwo obulwe irubudira okulumba ino ebino nibino aye nga butera kutambulira mauwe mumbere tineyo chitegeza mti chibwanguira abazungu oba musayansi barweta kiriozera nobwo obulwe irubutira okulumba ino ebino nibino abakugu batera kubanga babitegera buti uwo mulunzi tichugema kubango bitegera ayi wabula kuba vigira anti nakutegera kino kuba nti obulo iro obusobola kugemera bisera ki kitegeze mbere nsobola ku ebino nibyangi biri binyizo kuba mu mbere sobola kuba ngerwala position okusobola kuba ngokola ki wete kateka una ule wasobola kuba ngabujyo kwida ngayo li mu mbere anungi lwaki bibabidi bubabu tolo kuba anti empewe beri kutambula olwembere ne kino govu empewe bani nji kati buli wetambula kitegeeza nti eri kuva mu kifo ekindi eri kujja mu kifo ekindi kitegeeza nti bwabo bafunye transport okusobola okubanga butuuka bwandi yenze obwire waba wazira ndawula ino bwire na misana ndowooza osobola okubanga okitegeera bulungi muteekateeka eno still iwe omulunzi oteeka okubanga ofaayo ino kugemya ebyayo byo oba ebino nibyo olw'ensonga nti wona abatogemiza bino ni ebi ate ngoli kujira kumikwatu emitufu obanga oli kufollowinga obanga oli kunonereza program jobigemekeza ku kugeza nga katugeze buli obanga luvainuma lwa wiki ibiri oba wiki ndalo teko gemya choli nokubanga okola singo nakola mu kumesi walimero kubanga okikola kitegeeza obulerenga Newcastle gombolo Foul poxy, obwa mabija soko kubanga bukusumbuwa olwensonga bweyagala ino typhoid bweyagala ino nga embeera ya kivumbi vumbi butawani ya inebinoni ngambira achivumbi vumbi. Chovu wana mchidi bulunji akasana weka haka ino. Oru wama adiga malaga bwa. Obo na kabiringa waliwe inebinoni bitero kubanga bifunobu zubu gama ni elebi indi bifaino. Oru kubanga antipa tibia tegeka ile mbera. Transition ni eba ukuva mchiro kuira mchire mali zange likosa. It is the same ni mumbere njetulimu. Bulima adiga no gabanga gali kugwa ino ngembera achivumbi ino. Ote kukubanga iwo mulunzi. Oli kulunde ngoko doli kulunde bino nibyo teko kubanga oli kutambulira ku line enko ko edo obo kwa saa ya bitibiza ku mbo banso ga ba dire b ote ko kubanga ogemya ni oli kulunde ndala ya tambula ya jaya ya ile igulo ote ko kuba ni program egemya enko kiyo kuba twedi jedi kutambulira diri ku daga ine enko ko ditia abadaga babu gedi bamba daga ine dina do ditia ebino nibyo na byona ote ko kubanga oli mumbera ngo sobolo kubanga wabita ku mbera ni wo banga dene de tambuza. Chitegeza nga di free range system. Oigula wo data ambla daje dali ya daire igulo. Ote kukupa anga iwe chenda ulicholi na ukulaku. Okupa anga ya ukana kukuna ibao. Tawe mbele na sobo zesu ukupa anga. Digemiye. Ofune shedi, ofune programwe, ofune timetable ijoso ukupa anga. Ote ambliraku. Okusobu ukupa anga. Ogemiya. Chijaku kuyamba. Niwe dinajie rede tabikere mundu hidi. Waliwe mixa jamani okusigala anga donamu. Ule nsonga, dinaba anga, didina waditangira munda. Chitegeza, bode immunity yenko keno, enabe soburu kubange, wani soburu hili. Chino chitela kubawa ino, mumbere ne yachi, ya madi, wapie mbele yechi vumbi vumbi. Kati mumbere ye neyo, era waliwo vio soburu kubange uko zesa. Huko sinzira kumatunda gama daga la genda ulo. Nuku sinzira kubitongole. Na idaga li tidi angaliba kukatale. Usobu luku bango kwa zesa ama daga la genda ulo. Usobu luku bango vida. Ndapo kugeza. Waliwo dawa. Tuye doksa idia solo kubanga kuyamba. Usobu luku bango idia ndapo ulo irubuno. Bukama uwe mbisolo mbinoni bino. Kusinzira kumbere ne yu uide. Nkobi enti. Buka afekti inga ino. Bulo ebu nubu ni butambule ino mbere ne. Ya ye chivumbi vumbi. Usobu luku bango buko zesa. Tramamoxil solo kwanga mukozesa vet for cardiosis yena onomulunja solo kwanga wanomuli omulunzi bichegeza anti byendi kuogera ku obidi kuba ni watambula waja waja we batunda amadagalagano ni baja kukopera era gano nagabaga jako lacho kukuyamba ngakusobola kubanga kwetangira mu mbero tineyo chegeza anti wonabo oli mu kintu teko ofune kuku obwongo butontono kwecho obukigema ku chikuyambe.

Studio. Aya te ti kulevu yaka anti jaka santi kali kwaka be katiwe kati kali kwaga ebintu bino biri most like ruba ebisolo byebyo bimugulu mumpi biri most like kubanga bifuna diarrhea ni pneumonia nobwo bulwaire obusinga kubanga bibusumbuwa bino bwo bulwaire buvaino mumbera oyo kubanti sawa ya buti flower oba webiba waba waino govuino biva mu biretebwa kubanti we biri kuba cold flow flowers oyo waba waino govuino bienda amadi fine aya iwe woyenda amadi woyimalizoganu hata kitegeza nti atali kwendo baga ino govu ndoza chikutegerekeka kati mumbero tineyo bimalizanga bifuni obule ilo tinebwo kati ote ko kubanga cho nokola gobango lino oluyumba gobanga iwe no oluyumba wo bikumira bulungi webanga katonda yakoyamba wali oyiye mukwengokoto eriyo kusinza wentambwire kweri yabali batyo olinogeza ko kubanga ate oli kukuma flow oyonga at least ti chivoluino aina kuba mu dry we denda okusinza kunteka teka kabira mbanjire gandi aye oyidi bulungi ti woyenda dilina oli sobulo kujja mu bityanka dadyo bichi okusinziza anga oluyumba oluteka teka imwabo busolo bumugulu mumpi muidinge je muzimba mwe byumbe bibi we chiveni sobulo kujja kwere muito sibichi we chiva chenze we chivayo we chiri kuira wano ateko kubanga ate wo walunji nga wakalumuko Chisobulo kuba anga chibeirao. Kuba leo timbati. Chituke sanga ili kuenda madi. Chituke sanga ili kuenda kubukalu. So wazirai nonda ulo nobu solo. Katimuzei. Bosi kocho ino kuba ango kola necho. Ote kwa kuba ango fayo ino. Oluyo mbolo kuba anga chiyumba cha itaka jasti. Amadi gagwa chiri kutoba. Ote kwa kukera kuuncho solo kuba ango kola chiyo. Walamu. Ito seri rio na liona. Chisigale nga atisti. Chikalu kalu muku. Obuta jikumi. Obuta pikumi la mumbere. Okwe walobulo irubule. Mwenko vienti. Diarrhea. Ni pneumonia. Solo kuba anga. Abisumbu wa ino. Ato mali zengo kuzero. Secho kuchojo kuba ango kola. Oja kufuwa kuino. Solo kuba anga. Abidi wa minga. Mukasera kenda ulo. Solo kuba ango. Yambi buwa bulunji. Wah. Chitambule bulunji. Mumbere yenda ulo. Katumuka kwa bulunji. Ndoza kankuulizegu. Joli sinziro kuba ngo uliriza nkuulize ku dachi kadino edri kubulayo tuwayo waye muko nkobere ebintu ngeje bikutambula mwera wete stezo tia season yino ero libitambuzo tia abantu bifabe bonda te kali kulanga kundi mayuge tujja kale oja kupita ku 07 mukaga 8 nkaga 8 nkaga 5 07 mukaga 8 nkaga 8 nkaga 5 oba 07 ina mukaga 50 8 na 3 30 na 3 olusobola okubanga tuwayawa ya muku bulungi ino nga wazira kabiri mbira yena mukagwa hello hello hello tiri kukufuna anansi ni wadiri kukufuna tiri kukufuna na ndiye nzo kufuna yene mera ilwa na ndiye nzo kufuna yene mera ilwa Ekiyo matidi wechibeide. Hello. Hello. Hello. Wanangi. Hello. Chume chumzimu chechanzimu. Chechanzimu. Chechanzimu. Kali kambone wano. Tubone ngeje solo kubanga tweulizamu kubulunji bulunji bulunji bulunji Hello Hello Wanji sebo Hello Wali wansitiri kuulira sebo. Biti na wei nao. Sobulo kubanga tuweuliza kumudachi kadino. Edili kubula yo. Yes sebo. Yes sebo ndi kuulira. Weba li kuuliza sebo. Yes sebo mami yuwas. Kali sebo yu wa si weba likuwa ngo sima mpereza weba likuwa ngo liyo abantu wa ifabe kalilo tubenda ino mweba likuwa nga mliyo nga mliku ulirize ino mumbere kasi nzo kuba yu funanzi weno hello hello wanji sebo weba likuwa ulirize

0: ngini ya aligeza kugalanga tina ima amanzi. Katonda wangi. Kale, aligeza kuchikola kumumbere yenda ulo. Nukubonanga umutindo nente kateka eva yanda ule ino. Mumbere otineyo. Kale, we na uja kubanga swika wo. Enga we na unja kusigalanga mkubiriza. Okusigalanga umuntalinga buli kintu chochota mwaka sente. Ekintu ekiri jana ebiseera resources ye jana ebiseera. Dukiro yaba ye chawa kati chunguwa ile nge kizampo mumbiru tineyo tunokusikala nga tukwale ino atenga tukwale bintu bienda ulo nga ate tukwala na amani kitu yambo kusolo kubanga tubao eranga tufena sigalanga tulikuta ambula bulunji mumbira yife yenda ulo kisolo kubanga kitu yambo kusigalanga tujakuba bulunji nga tuwangalira mubitu ndivyo tuwangalira atenga tulipantu wabensa ikina trozo kubanga tuzimba busoga ni Uganda yona yona okutwaliza walala olu transobulo kubanga tunumiru enzi jetuwa oteko kubanga uline nsonga lwachi oteko kubanga uline nsonga lwachi uva musanifu uluwe wangalio puwe bibiwe jiso kubanga ukula nolue chitunducho kati oteko amani goko le bibiwe jiso kubanga bikuongera yu waigulu chisobulo kukulobu lunjo buta kobeka uluwe nsonga anti uvu waidi wakote be zena chi echigema wano chibachi ngema ku tibi akusule guana gamba ati ate chingema kuniwa wali kutambula mulugudo wa yagana ibale mulugudo wakati wabika ikaita kumbali watambula waja yemba timbele ya ufuna nzibwa oba toko zi chimala hai mungedo tineyo ote kukubwa muna Uganda ata ufayo ote kukubwa umutiami ufuna nzibwa ngera buli chidao chibu nanga chiriko lachi obo nanga chiriko kugemaku ndogo za ndiyo chijakutu izayere chitu wa amani agenda ulo ate era chire mshoro kwa nga chitu yamba okuba nga tutambule wala abantu abayitabye muku yeya na kuolwe igulo okuba nga mubulungi bwansi okuba nga tukome bitundu byeffe nga biyondo mukola kya amaani ekyo kiyamba ife fena fena ebintu ebintu bisaana kuba mu politics tunokubira kabi abanga abiba olw'ensonga nti kiba kitugema ku fena fena twatola we ekyo kyona kyakola ki kyawa buli we kiwa kisobola okuba nga kikulya ekitenge ekifaananyi ekirungi olw'ensonga nti ekyo ky'obisiisa awo tebajja kusigala n'ekirala kimaliriza nga ate kisobola okuba nga kikyusa ekitundu ekyo ate buli kintu ekikyuka nga kibeere mu n'omukono gwe weena kikuwa amaani era weena ofuna endogera waabo nanga ebintu biri kutambula bulungi malidadi sana kale aira tukyabazinga wa busoga baba funvu ebyanda n'ebyanda obufulu bufe abaana abawona olunku sense ise ife olimpala totya mbuzinsengerere bakuyikonero lya badada abiryo tebwo kwango tembe tabusogono twena tsobola kubanga tubabulunji atera tsobola kubanga tufunamu bye bye for now obusoga okwisania na amani twagana ne mumaisao nona ko lwencho mu program busoga alusoga ndiko binji bikaida mwama tugona gona gabe kwa kusoga Royal Radio ebyenda ku binji atera mujasobola kubanga munomirwa kuba tuteka kubanga tukolanga tubawereza mu mbere yofunanizibwa eranga tutuvuka kweli isali mwenda tubawerekezeku nga wazira kwegemya nga wazira gwe tuikeke inya wazira gwe tunomye eza kuvuma ezira kola ki ayenga biri kutambula bulungi weno sime bye bye for now.
1: Dikonye sawa mwenda. Edemisana. Busoga. Royal Radio.

edachikadi ya bina itanweda nkava kusawa omwenda bakwe ntuna kulwalero wa sabiti ena kudomu zidi ya bina msambu omwezi gwa omwenda ebola yena ku ibirisa tu lido ina tuwenga tuwe soze omwezi ogwe kumi edakabirini tuwone chiraku buti omukazi ngabwe mba inongo ire kunti kansokere kumukazi okwino ngolo obu inza buwebuli obu inza buomukazi obu umanu muwala afumbirwa buli mukaibo nakambe bino bimuwebwa songa eranga kabiri songo ono mwani naga latage oba latao iwali kumpuliriza bino byagwanira okukuwa ngoli kuja okufumbirwa ali kuuliriza ali ku radio ya Chabazinga akaibako akawebwa omwana omuwala tibakaluka mumperere aa akaibo akawebwa omwana omuwala nga ali kuja mu bufumbo bakaluka munduru enduru tudikudubula ku migongo oba ku ndagala endagala ifa bakulira mu kyalo baja bakol basala endagala ku bigogo bakudubula mu ache ekintu ekibagati bakuta ku buntu obwabwanika ekyo kyebeeta enduru era akaibako kaba katontono mu mikolo gine jja tegibaawo ejena ku dino oyagananga akaibako kebatera otaamu ebibala era bwe baketegereza ife bannyinaze bange baayiga ku isomero oba mwanyinaze bange gwe nalindiraku ng'asoma baabulukanga ebuduuba eyo kubuduba primary school ku lunaku olw'ebyemikono ne baasonga bange abaanina baalata bange oba baanina baabaalata bange nga baluka enduru edo aye nga bakozesa obuveera oluisi baakutula obuveera obwa kiragala oba buno obwirugavu obwa buliido bwe bateeramu ebintu ku maduuka ate ne baalukamu baakozesa empiso baaluka akayiba ako obwiwe obwo n'obuweebwa omwana omuwala nga ali kujja okufumbirwa ndowooza oli kugoberera emboozi bukalamu obuyinza we buli nabiki ebiweebwa omwana omuwala kuba ndi kutandika kwinongola bwinongole obuyinza we buli akayiba ako nga bwe nkobere nti bakaluka mu nduru nayinongola enduru nti kabiri akambe tibamuwa kiso aa omwana nga ali kujja okufumbirwa aweebwa kambe akambe ako bakaita akambe akagera akambe ako ife abakulira mu kyalo obwambe obwo mu butale katugeze ng'ebulumba enawaikoke einuula eyo kusirika awo walinga wakatale n'obutale obwo obwo bweikumbya obwo ebuyenda eyo ekaliro enamutumba ebugweri ebuna wano mumayuge n'amayingo n'ebigiri eyo n'ebitundu ebikola busoga obutale buli obweira eiganga eno yebasubulira ente eyo oba obwambe obwo yebatundira omuntu atunda ebikuluba n'abatera okutunda obwambe obwo akamba eitale waako kaba kangode era kabaamu akati ng'akati ako wekali bakwako n'obusumaali obutontono ng'ogema kukasaako oba kukamba ako akagera waawaata embooli oba waawaata ekintu kyona kyona ekyawaka eira tebagabiranga muwala kiso bamuwanga kamba ako era obwambe obwo oluisi nga bwebanga tuzira lusa lubyo luno olusala endagala tukasiba ku luti oluwanvu ketukozesa okusala endagala era bweba yitegereiza eira twakozesanga bwambe obwo era akamba kukenda kwefaananiza mwabali mutawu n'abatabwidi ejambiya lebatunda ku maduuka dibadaabika bibiri eriyo ejambiya nga ya stoit yaba ine jambiya eyewetamu ku etya itale akamba akagera kati we kafuluma era ife abakulira mu kyalo nga twemba n'obwemba ku masomero ati mbwali muna mbwali akamba katono kateirewa mbwali akamba katono kaako kaako munkwawa akamba katono kateirewa mbwali akamba katono dada sula nkola mu isa kumuna ndowooza olibona mu idukulu gwo bwakugwike mu kulonsa mu buwangwa bw'abasoga era omwana omuwala bwe yali nga ajanga okuba nga alijja mu bufumbo mbegaano ng'aweerebwe ebyo nga bw'omukiidi nti
nga parliament speaker wa parliament katugeze mama Rebecca alitwala kadaga bwali nga speaker bamuwanga ebintu aye ngokulaga amani takalagira ku bintu ebya gemya wabula bimwamba kubwambe okulaga amani tegana wano mama bwabanga oba mwana muwala bwabanga awereibwa akaibo nakambe akagera kembo okubembera mu kwa kemba buti obuyinzanga na amani ale nini alitya misaga iwali kutuuliriza nenda akubuza nga alagira obuyinza nga amazo kuwebwe ebintu wendi kwenda tutandikire nga amaze okunwesa kulwendo wa madi katono kati ndire oli kuchinana munana katoneze mukaga busoga royal radio buti nere kutambuza abantu akanajinaji mubusoga nemira ede program wa ebanga eri kuyiga teku bakerere etambula mpola mpola mpola lindirira oida kubone kiri kuida credit ya chabazinga

0: edachi kadiri abirina ibiri kusaga ekumede gweyalero saban maganda leta abantu abali kwida oluna kuolwa idu mruso gandiko guno mudene nebana ngabi na itano mwezi okuli kwida tujaba bonda mayuge ebuno lebuna anumba mayuge yo finals ediri jokuba atengo mwangu sujamu wachapa chaitaka mungalo Ngabo wagala isi mtu gabo obulezi obwe kisoga obuzza ku mirere mbega ile ile ebisumuzo mbirese yo baba sabani ota mu office yange yogera ku microphone ile tukobere abantu bali kulya sabani okobotya kale wagala isi mu bito kusiro musambu musambu ana naina emisambu esatusemba ana musambu enambe risiro musambu musambu ana naina emisambu esatusemba ana musambu Oba 0 7 5 7 0 6 2 8 8 akano mironi kano
1: Tutuse mkasera Tetukuweramo Obulezi bwe chisoga Wano Mubuso ganjidi
0: Butimba gano obulezi obwo muntu atayenda kunaba bwembanga mbuku waire iwatayenda kunaba obutwala obabe Jackson okobotya mkwanu gwange webduba Jackson ntona wa mwami Charles obulezi obwa abantu bwetwatambulanga labo nga tujja mu bibali eyo ange baye abana batayenda kunaba obulezi buli bulala bwonka sabani yogera ku microphone yirikola eyo twalinga nabantu takwedisete Nenda yes, ino kugano muntu aye monitoringa.
2: Akiza tabu nyata.
0: Twalinga nabana nga tipenda kunaba. Ayo bulezi buli bitya? Ngatumukuta bukute. Chonka yanaba.
2: Chidinga waliyo bwine ko muntu mukugawa naza.
0: Nabo na wano ku TikTok ombo ine ko.
2: Ava ku ya TikTok nga yo mwene ku seal. Ngoli eye witness.
0: Tiaba nakoko. Ayi wo imu musubula emirimo njidi.
2: Bana nabo ne yo naswala. Okakatunda wa.
0: Hello. Yesebo.
3: Abale preza.
0: Wewe leko uliliza.
3: Ndio ngonenze 240 aboko kusinze na madi.
2: 240.
0: Yesebo.
3: 240. Ndi mimi mko ya obulezi bwo kunaba.
0: Kunaba era no obulezi. Obulezi bwo kunaba bwa kunaba.
3: Wa oto la kapanga.
0: Yesebo.
3: Wale takayayana.
0: Otyo.
3: Wale takalugenu.
0: 240
3: Olumeme watani obuti watani obuno obulezera wesiga na wesiga waulira kale obulira
2: Olimbolo okupale
0: Sebo ay 240 bana
3: ah amaina ba mweta kale vachi mu ane dore gorofa
0: Yesebo
2: wewe ne bonde mayuge
3: baba ezivo vya aba kama pangabo abeva afunye mukama katonda aba kume kume bambi abawonye baterere bayire
0: amina buti ndikwenda gawe okubulezi bolala shabani ayi difetu alingo buti liyo abantu abatu kwa makati mutuno onereze ku akawu kaba geita ka kalondozi
2: waka bona ku kalondozi kaba munjanye dya
0: kunsire ah era kuvuba ale bale busimobu inakungira au
2: aka kalondozi chiri
0: kusimba bela tola kalondozi oyo eliyo na akantu ke batu kobera nganga akamera kaba kunjira oku mbo katabula Noke siga mvisigo.
2: Wajaga kama kumuntu ati.
0: Mukumwa lamba bakulondola, akuno neleza buno ndezi.
2: Wademo.
0: Wanji?
4: Mwebale baso.
0: Kale nya mwena ebale.
4: Mwebale
0: ku eleza. Mwebale ku uliriza.
4: Mwisuka yo lwaide.
2: Avire yo nyabo.
4: E buti.
0: Mm.
4: Ndi kugava idagala zena.
2: Byachi katyo.
4: Ai bani.
0: Wanji nyabo.
4: Sabani, sabani ni woliza lawa.
2: Ai danda babantu.
4: Uchi ndi dama idagala ngole mula ye wali no ngali kiramu chituli
0: otyo
4: aye ngali nali muluma akaja kumagalo kutola muwabula anoni akasosuni akatini ugali yolutono na olunene sakali kwaningo byolwidi bulunjo ye idagala
0: hinyabo
4: uchi mpera na akasosuni akatono akakune atemu omunu Ate wali yaline ili kumuluma avundike asibe kuno muno kumale da chika abi kaja aja kumagala
0: we bale
4: eto chiwoire
0: namusaka abantu babiri
4: abantu babiri kansoke maramuse kule kansase kumaina ze chiongo sudani era nsaba Katonda mwene lwakuba nti era balero mbaire kwa idinda ye nasizaa wene kredi yati mbaire muko obu na adema kutoka ya ndi testation na shona nda atuka wali nala msaku ni dadiwe mwami msenzo ye vayo kumu idanda lakuba ye na muku vire kunga na alina ye
0: ye nyavo
4: esha chonka chimala kuma ataku mirante
0: ye labira Sam. Hello
2: wakazi wako vi mga nange.
0: Hello network waiting kalamba nange kante ekyuma kine kindi okuva USA muko
3: ondaba ile okugaba obulezi
0: ate bulezi kibaba
3: obulezi bwa kalisi ya moba kande tenja magumba gabwa tukabwa tukamibiri
0: nikwenda bobo gabe baba
3: baba baje bafune ebiso sonkole ebya maji ebyenkoko babisoloze
0: yesebo
3: ebiso sonkole ebyo babinaze kufurungi babitentene bakifumbe
0: banwe mu amaji
2: amaji ama
0: yesebo
3: kalisiam
0: yesebo
3: kati babo nonye kale bwachi mu wane dole gorofa kalezi ako bakakozese ino bali nonya
0: we bali ino mwami
2: akimu
0: akimu okuva edolwe gorofa
2: nanga ati mwai wambati wase koko
0: ampe koko bana
2: aye nakakunze tu kuidebwo ndao
0: akubya ni kalimu ampe koko wabaine mbati jebeta guzi
2: abe aini bina biha hello dalina so
0: hello yesebo
5: wewe balokuereza
0: yesebo wewe ulireza
5: eh mkangalo ka yorona ko lwaidi
0: tabire baba
5: eh kati
0: yesebo
5: nze Brian buteraba
0: Brian buteraba obidima
5: yesebo
0: oyita babulezi ki baba Brian
2: buteraba gaba
5: wangi sabani ayiko bachi
2: ndi gabaida ndaba abantu butera ba
5: buti ni ulirisa
2: yesebo
5: ija kuida ndaba omulwaire alina ulcers
0: amaba agomo byenda
5: agogene aida kujia afune afford afumbe amadi ago anwenga kumpola mpola yena kudido aida kuikaikana mukumeyo
2: kale yogeere bulungi oti aida kalachi aida kuikaikana
0: kale
2: chensinze okwenda
0: kangeme ko ndubone munange bobo bitira otuligaba bulezi bwasoga akanomero ni kano ako bulezi obwekisoga kote ko kumana nti tugaba bulezi obuziza ku mirerembe jona jona shaban muti olibona explanation ochino ekigula omotoka kale kale akatudutu igulawo olinge munte bawo tole ku ekisumuzo ekikola ki ekigula wale ekigiri ku pesa obiri choka buti obulezi buno shabaninga baleta epapulaida abantu abali kuidona corridor muliso gandiko twegabira ku obulezi obwekisoga obuziza ku minkudu jona jona atikabiri jakule jakule ategema ku kinoti weto oti tulinga inuma kitubwendo obonze tibwenda ya twenda tukoyisa ebimera bine bitulira ine sebo
6: Hansu.
0: Wanji nyabo?
6: Nare nyesebo.
0: We bale kuuliriza nyabo.
6: Sebo nzendi wa kukwenda kumpa kuidagala lya liyose.
0: Eri songa liliti andezi. Wali kuzi.
6: Eriuse. Omala yogele kuku neshi kesha wa pina.
0: Abai sempina?
6: Eee.
0: Eee, abai sempina mlina. Kale. Dada sula ali uulirize chirunji. Kale. Kangeme yo kwa bantu babiri basatu loku badachi kali tujaku nenda kumaliriza kubanga nina omunyigo gwendi kola mchibuga kino nche idinda tubone bwetu na sulo muntu katimba. Hello
7: hello
0: yesebo
7: ono fata mani ebutabale fulu maji bado jismaire
0: ebutabala eganga oba ekamuli
7: mwiganga wano
0: yesebo yesebo
7: nikugaba bulezi bwamuka ono ngana ala musayi
0: abanalo musayi iyo tukoze bubi okuvaku banange funa kwa mule mtu atu obulezi obweri usi tubone munange
7: amea yerobo zini zina betapanya kupane no erwako
0: neto ni gani
7: na betapanya kupane no erwako kwa mwikulo alugonyola
0: district teacher yu wanji
7: ya
0: Network atabaire nkalamu. Hello?
8: Hello?
0: Ye nyabo?
8: Amanya gange nze wala wa Kim.
0: Aha.
8: Kimini.
0: Ye nyabo?
8: Zala kudagala.
0: Oli wa osinzire wa?
8: Nama ingo, dobe golofa.
0: Dole gorofa, oli kusaba idagali yachi?
8: Omundu kastanu obutwa.
0: Eee.
8: Anu amaji amabisi.
0: Otyo?
8: Nyaso sema a.
0: Echitegeza akano mino akakudio kakumu amaji gamu unile munda sema vlichida.
2: Mwoto mwoyo kubuhile.
8: Eee.
1: Tutuse mkasera, katukuwera mo, abulazi wechi soga. Wano, mbuso ganjibi.

0: Mwabanga owaka nanti kaima nina kaima tibagema gana bigo. Achigeze eku. Obone utu nakunaze echitalu. Atenga tukunaze echitalu. Wabawe miko leji bao. Pwisi mkuliku kakensa. Aye Shaban.
1: Wanyisewa.
0: Omuntu nga msanji wafa mbula mwensi. Na kulekera.
1: Ebinde.
0: Ekinda nga chikulekere mwombera anunji. Mwombera ambi. Towo omirwa. Chenda ya aleka nga mweni katonda mwensi. Ya so, kulekere ebinde.
1: Mwombe vyo valiko voti ya.
0: Chali si mira tiali nomirwa.
1: Hey, dada kujia.
0: Dada.
1: Kulekera kinde.
2: Wangirata.
0: Kodeyo sebo isu kakabende enseri kuulira la msaka abantu bakuulira kunti. Iwe ni osobola kuogera ku dada kirongo si atasobola buti kuogera bukalamu olwente katekeri mukolo wako.
2: Yes sebo.
0: Enseri kuuliriza. Ni sabani ali wano.
2: Nayanziza msanyi wange.
0: Yes sebo.
2: Okusokera ilala kansoko kwebaza Katonda.
0: Amina.
2: Olw'okuba nti yaikiriza enteekateeka eyabairewo yaabaawo aye era yatuleka nga tukaali balamu.
0: Amina tumwebaza.
2: Abantu mwena mwena abaliwulirisa Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu.
2: Ndi musimu olw'okuba nti saadi no tukaisa waire nga twafunye obubuuzi bwobwo ni muganda wange, dada wange, muganda wange, muke wange Kirongo Sudan. Ndakwongera bwakusaba bantu abali ende eyo nti batusabire yena ayisuuke bukalamu. Ndatwala omukisa guno okwebaza management ya Busoga Royal Radio olw'omulimu gwe yatukozeemu, alalala ni staff, kuba abantu be mba mukolaganira alalala obuzibu bwe bugwawo solidarity nesinga bulungi.
0: Yes,
2: nadala mwami Ben driver wa radio yeyo nti we namukubira akasimu nti muna tufunye obuzibu ni timu gye yabaye nayo baalumu ike mangu baida batuwa obuyambi n'abantu abandi abatwirukirire mwebale ino mwebalire irala.
0: Yes,
2: okwera ndakwongera okwebaza ni management olwa munange kizibuzibu okuba ni mukama wo nga awulira ati ofunye obuzibu era alumuka yaida yakola ekikola ki
0: ekyetaagisa
2: aye ndakwebaza management okubira yala ku manager mwena mwena ba manager abendawulo ni manager Ivan nti era mwasoboire okuvuga mwatukale tuli era mwakola ku biruzi edeidwaliro nasobola okuvaayo bukalamu.
0: Yes,
2: tukole nga tutyo singe baayo n'owundi yena afunye obuzibu.
0: Nimu masanu.
2: Nimu masanu.
0: Yes,
2: tuvela.
0: Yes,
2: nda kwebaza wena olwa program bojile kojite ndeta. In fact, osome isaburu unji.
0: Dada, nga okali kukwebaza nenda webaze ku omuchala mama wo nabiriridia. Nabiriridia yoyo ni administrator already yenu.
2: Yes, sir.
0: Atenga omutima gwali nagugwakiza ire.
2: Yes,
0: ebisere bisinga yakabiri wanda uloina ino mu bantu benkoze kunabo. Nti ebintu ebindi abitola ku level yokubanga mukama wawo ba mukama wa muntu. Eka yatandika okubanga kyalikola kisuika kunecho okubanga mukama ya afuka mwana ko di mama wo.
2: Amazima gali nti
0: omu kyalo yotu abeire na yakabiri obuyire nga tuva mu ebutagaye yetu abeire kuidwalira naye paka esaga itanu anga tukoo yetu vere tuiduka twavire kuidwalira awe sanga munana musambu munana mwenda ndija mwenda twaje butagaya twaira kabiri era kabiri awire kuidwalira okusaga ebida kuncho nga aliwo
1: leo takuze na kukola
2: era nenda okukakasa
0: mpingo
2: muntu bofuna obuzibu ofuna ekyekango bwe bamazo twala munange mwidwaliro na jiro kuidukira kakayiri ndiruyi yakasale amagezi gona oba kyetaagisa ki otuke mwidwaliro bakole ekyekikola ki
0: ekyetaagisa
2: era zeena natuukayo kyamukisa mulungi nti buli kimu kyakoleibwa era omusawo yansuubiza ati ndakuba bukalamu era ntandi sokuba kumatu
0: kebeze kisa cha Katonda
2: ongera kwa kusabira muna ife ntiyene nte kasekeri mkolegula haku aisuke bukalamu aire nguru era tuongero kwa adie mirimo ja kampani
0: amin
2: Munte kateka nendale yu mba ile ngandi kovira ntio sume isa bukalamu abantu
0: yesebo
2: obuga angwa neno no lata chawa zinga ya ikiliza kolo guamwe yeweku okusingira nti esome sabantu ebintu bingi
0: yesebo
2: ebienda ulo ayenda aye gatenda asigale nga bwakola ki
0: bwali kuwa ifiti tunda kutamamu mtu kukwegeresa
2: aha ogwa ife gwa kusomesa
0: wabula
2: tugezaako okusomesa ebyo ebitufu ebyali baire nga bikolebwa era byosomesa n'ebyo kubuyinza obw'omuntu omukazi oba omulala kaja mu bufumbo n'omulenzi ng'ali gy'okola amaka ge
0: era dada tuwegere isa bulungi n'imaganda shabani uti abyeze kuba ali kuteekateeka obanga ali kuliyeyo ali kwetegereza tv eriko emikolo okusanyuka tv empeta ali kuba na bwana kinanga bamaze omuwa omukomogule nimukazi nga muwaira akambe kalaka akagera nakaibo
2: no muntu okutegera lali no kulamulira ate ku kobanti omukazi omwaga ine bwa muluya awo otandike mukobera obyoli kolati
0: dada ekitegeza ekyo ne kirekuleta na abasaada bana bayina kuri no kuyomba yomba na abakazi taidi waliment kulamulira
1: ayenda kulamula buli kisero
0: lamulira mu kino kye tuzimba aka
2: mulugangu
0: waka yeto mukazi omukuba timana mama sabani echi kukuleza chino nga mutya imawo babiri ogemi odi ime kuikono elio
1: naifu
0: maigo naifu maigo sera
2: mii waidafu na mula nomukazi waidafu wakana gansi
0: afu kamia baba wabana nso ni wa
1: omubu ze shumia hii
2: elamu ute kateka endale yo
0: yesebu
2: nenda ndikiriza wikirize otiri kugayala ina ndikiriza nevaze omwami wa Twinkle Junior School our school
0: mwami beni mutalia
2: mwami beni mutalia ni familia yona yona
0: iwato hidi nga magesi gangaga senti Margaret nga tulaku Twinkle
2: bweba ulile ente kateke yunga egwile wo baje nigire mpaka bweba kovya kibe ni sinaba chetaga sulamu idwa ilo mno fida sulamu nienga tulifu la virida ya mvuze ya ntu usamu idwa ilo la ya ndizayu waka ngomusa mazo kovasya oyobu timuize nga yoku kasiga zono ni mchala langumu gole mtiti ya ndekele ile ya vaile ugo ya uli ile yena ya kozomu limono mlalo guwae ndi uli langa kori kumwe sunga
0: dada

0: Swaliki. From Kampala. Uriwanda!
1: The rocks up.
2: Kijani wet!
3: Chinana na munana katoneze mukaga.
4: Busagaro your radio. Oni!
5: Right now.
4: Kumoyo!
2: Mas
1: música.
3: Como é o espírito de tudo isso, muka?
6: Boda, indireti, aí netago kujia kumulimo idono ne kuwaneka.
7: So, lero nasuru wati ya sula kutwala kuitwa lido. Saini gane jikolo na kabili kuzo uwa, adeno kutu gulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Kona kalina kisenyi ga, tenga nubu bilimu wana kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
6: Ayo waboda iwe, wabo neko ine vizibu binji. Aye nina amageza agea vizibu ebe nabiona. Ni Saina Horn.
7: Saina Horn?
6: Iye, Saina Horn. Ona idida makerenda ni syrup. Saina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edo di allergies tadibonamu. Ate, akuweweza kunomu suda. Oloni echikololo nisenyi ga, ebyo tabibonamu. Mira Saina Horn. Oide mbula muwe obulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bulemiraku, jobo na umusawu. Obuba kabuno, buka kasebwa, bana ifaba National Drug Authority.
8: Eidagala lino, lingi zibwa, erali asansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited. Omurunji, eromu uli za waifo wa ulango. Owachinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima, eratu kweyanza. Otu uliriza nga ulikasera. Wete tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza. Kumiku tujaifeja online. Omuli, Afro Mobile, MyTuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.

Eno ne ya chabazi nga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno ni chinana na munanda asatonezwa mukaga Busoga Royal Radio onde kumwoyo.